0: alam sangan. Uleva alam sangan. Lagu kona kona matibi. Uleva la uleva alam sangan. Uleva alam sangan. Lagu kona kona matibi.
1: Aye. Yeah. Umnandi.